0: Yuspak shimika payllata kishkachishka kashkamanta mi.
1: Yacha chingapak.
0: Millayta rura kuna tarimangapak.
1: Kunangapak.
0: Kashkata rura kanata yacha chingapak pish aji.
1: Chaymanta kunanka.
0: Yuspak shimita.

na kakpika, may kampis manapay munas kamantachu, mana ima azita ruas kamantachu agzarka. Hasta wampis Dios ka, zahkis ka zamantami agzarka. Chay mantami Dios kis kachishka pika, faraon mantaka. Nyuka ka imatapis ruritukuk kaskata kang manta rikuchingapakpis. Nyuka sutita tukuy kay pachapi yachachumpis mikantaka hatung manda kachung churerkani ningmi. Chasna kaspami Dios ka may janta zakisa niskata kazakin. Sinazatak may janta rumi sunguta rurasa niskatapis chasnatak ruran. Chay mantakanka, sinispaka, iman ispatak Dios ka pitapis mana azicho nispa huchachin? Pay imata rurasa niskataka pita harkay tukungari? Ningi chichari. Kanka, iman ispatak Dios taka chasna rimangyari. Aspa platuka paita rurektaka. Imanis patak nyukataka chasna rurangyari ningachari. Aspamanta imatapis rurakka manachu chay aspa zamantatak suk platutaka ima azipagza suk taktaka ima imapakpis ruritoku. Chasna zatak mi Diospis pay piñariskata pay tukuita ruritoku kaskata rikuchisa nikus papis. Chay piñarispa chingachinapagza rureska kunataka mana imata ruraspa suyarakunza. Sinazatak Dioska suma hatun kaskata pay zakinapag rureska kunaman rikuchingapag. Pay suma kak sinazatak pay kunatapis sumagyachingapag pismi paizatag nyaupaman azichishka karka. Chay zakishka kunaka nyukanchik zatag mikanchik. Diuska nyukanchik taka Israel kunapura mantapis mana Israel kunamantapis mi agzarka. Chasna zatag mi Oseas libro pipis nin mana nyukapag kakunataka nyukapag mi kangichik nishami. Sinazatag manapis kuyeskatami nyuka kuyeskami kangi nisa. Maypimi Dios ka paikunataka mana nyukapag chukangichik nishka. Chay zapitagmi kausak Dios pagwawakunami nishka kangakuna ningmi. Sinazatag Isaiaspis Israel kunamanta wizespak kasnam niska. Israel kunaka hatun kuchapi tiyak tiyu aspasina atska kunakas papis maihang maihang zami kispichishka kanga. Hatun Dioska kay pachapi imata rurasa niska taka rurana kaska sinazatag mi mana unias papaktachinga niskami. Isaías ñawpaman wizasqa sinallataq. Tukuyta manda hatun Diosqa kipa wawakunata pitapis mana saquishqa kaqpiqa Sodoma suti, Gomorra suti pueblokuna sinami tukunchikman karqa niskami. Rizasunkunanqa versículo 30 manta 33 kama. Allí huyeta Israel kuna mana chaskishka manta. Chasna kakpika imanishunta mana Israel kunaka Dios wan allí tukunata mana yuyak kunakas papis Kris kaya mantami Dios wan ka allí tukushka kuna. Hasta wampis Israel kunaka Dios wan allí tukungapag mandaskatami pactachikunchik
nikuspapis manataj alli tukurkakunachu. Imanishpashi chashnaka tukurkakuna. Paikunaka mandashkapi nishkakunata ruraspalla Dioswan alli tukushun nishpa Jesusta mana krishkamantami chashnaka tukurkakuna. Chaymantami paikunaka chay nitkachik rumipi nitkarishpa urmakshina urmarkakuna. Dios kishkachishkapipis rikichik ñukaka siumpimi nitkachik rumitaka urmachik hatun rumitaka churani. Maijampis paita kristaka mana pingachishkachu kanga ningmi.